0: Aya.
1: Kabisa ni girana gajo gelo ini ngoni mila mari. Ya mkishuku nyanai kibunusi yanga mune na simu iti ni weji. Mila nela kuatulia pale pale.
0: Na ore ni washwe simu. Ninche nkerai.
1: Yes.
0: Mire jingungu lekera. Adage ninche nkerai shai.
1: Yes.
0: Ninche algiriga ili sori. Ore ve inorogo ninche blue band.
1: Yes.
0: Nadia mkare. Anaya mkare nadia blue band.
1: Bluban Nadia Mugani.
0: Kegol tari na kuna venye, kuna tu venye.
1: Kuna mchanganyiko.
0: Kibo nwaga ili ya marite, neboka jina nwa Antinanai. Sorry.
1: Antinanai.
0: Imisa Antinanai.
1: Imisa Antinanai.
0: Karorigyo baina aji igone jawe nguna siya naira na jatendi.
1: Aya, egira iyo katendi.
0: Ila atendi.
1: Iyene mera atendi.
0: Barina, barina.
1: Aya, egi jina adu ngai.
0: Aka jina nwa Antisereta.
1: Tenebo nage SK Emirigesh ni girabu nage mpaka sani.
0: Na yule nalagi janko?
1: Aya, anko nadu.
0: Kipo nishote ni kishugunye.

0: Nkeji Gospel Light Church Choir. Nyelo ilo lisingole loju Hallelujah. Nyelo kira rabagi yog legani tomono pishana longor sana. Endama, ni ingiraga nga musimu ina, ni ingiraga jogi nyolungana, nuritendama sidai. Mayan, hello.
1: Hello, Mayan.
0: Ninyena?
1: Andi?
0: Kaji masiata?
1: Oh, masiata.
0: Eo?
1: Sobo oleng.
0: Ibo oleng.
1: Abari ya Nairobi.
0: Sida Nairobi pi?
1: Eh.
0: Ingishi yake kabisa.
1: Oye.
0: Eh.
1: Pasi, alisi na nina na alia Narok.
0: Uh-huh.
1: Angora jiki Narok.
0: Yes.
1: Analo ewi ni jo Narok East.
0: Uh-huh.
1: Na sida yake Narok.
0: Yes.
1: Inter ringatagi.
0: Uh-huh.
1: Tabo walambi.
0: Era.
1: Yangkolong.
0: Uh-huh.
1: Iyo ri gede du ngote.
0: Mhm.
1: Ii dara ma yama hede boga namu yilo na ngi bele ga nyere set.
0: Kese ba.
1: Onga di din.
0: Evi.
1: Ya ora no me romo no gullo.
0: Yes.
1: O me romo no le gede njo.
0: Mhm.
1: Wali ana mbaso.
0: Yes.
1: Ii di na ngi na ngi sege yam.
0: Mhm.
1: Asholing.
0: Ashe. Ole
1: ko sere gindo lo.
0: Asholing.
1: Aiyo.
0: Mayan, hello.
2: Masiara?
0: Eo?
2: Sasa?
0: Poa sana.
2: Uko aje?
0: Niko poa kabisa, uko aje?
2: Niko poa.
0: Mhm.
2: Kako
0: ngiri ajogenda masidai?
2: Kagira yugu ake kolo.
0: Yes.
2: Mama akiwa Mashuru.
0: Mhm.
2: Yangu akiwa pate Kitengela.
0: Yes.
2: Na maburo wangu.
0: Mhm.
2: Yangu ade birishavu wakini.
0: Yes.
2: Yes.
0: Asholing. Mayan, hello.
3: Tata.
0: Eo?
3: Wari ya leo?
0: Niko poa kabisa.
3: Kami niko poa.
0: Uh-huh.
3: Masukuru Mungu.
0: Ashe.
3: Kajolo mwira ati ndamaka.
0: Yes.
3: Kwa maribaa wala ato.
0: Uh-huh.
3: Nando mwono niya hiyo jolo ibosu.
0: Yes.
3: Anda wumeni usiana.
0: Uh-huh.
3: Wumeni kuyano.
0: Uh-huh.
3: Ande kubwa kumari ya mari.
0: Asholing.
3: Asholing.
0: Yes, ni jarage ngira ikunari kanga ingira ya joki endama sidai kawo yewa ya endama sidai. Mayan, hello.
4: Yes,
0: Ninyena?
4: Good evening.
0: Good evening.
4: Naongea na Alex from Ashuru.
0: Yes, Alex.
4: Wacha niingiza hawa.
0: Kabisa.
4: My mom.
0: Uh-huh.
4: My dad?
0: Yes. Uh-huh.
4: What do you think of your journey?
0: Asholing.
4: Ah.
0: Mm. Kakwarari ngira ya ayuwa yenda masida ini nyakaji za dhala salama. Mingila arume angairi shara. Ngira yeni saa enchankolo. Jaya beru jingure anagara. Nivu imekupita. Mayan, hello. Hello?
5: Hello?
0: Yes?
5: Mambo.
0: Poa sana.
5: Ailijungu mamangu.
0: Uh-huh.
5: Babangu.
0: Yes.
5: My brothers.
0: Uh-huh.
5: Eh.
0: Asholing.

0: Bintang kaya na siya. Damayan na yun. Kito rin po Indonesian.
1: Tinebo PK Leleon aka Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na arangkar tatanish. Murugan na ibal. Murugan na rasa ka research. Olopeny.
1: Kimaki nikingwa na resia solo shole Kenya. Tinebo wani atu angkisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao. Neri kure. All tunga nak ona virolo shole nye. Saki.
1: Ti atu angkagenya. MINFM.
4: Jage biya haku. O senetai. Lavora vakasilino. Ibi soje soja kwa gafane. Ninguwe na shomara na ya na shomara ya tindo kitu
0: kio longe juma tatu barabeki juma sara manare mezo shuso mwana eni kada kenya
1: mkakenya mkakenya.

0: Pinsan kaya na siya. Damayan na yuk. Ito rin po, ito yun na siya.
1: Tinebo PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya muruga na aranggaran tatanis. Muruga na ibala. Muruga na rasa ka research. Olopeng.
1: Ke maki, nikingwa na re. Siya solo shole Kenya. Tinebo wani atuangkisho.
3: Kure ntuki na gira armasa ya lao. Neri kure. All tunga na ona grolo shole nye. Saki.
1: Tia atuangka Kenya, M.I.N. FM.
4: Jage biya aku. O senetai, lakora rakasilino. Ibi soje soja kora gafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ete ndo kitu.
0: Okio longe Jumatatu. Perabeki Jumasara manare mezoshu so mwana eni kada kenya.
1: Mka kenya. Ere maya.
5: Osinkolio lesa. Teatro Mayen FM.